Bolivia jalpanche, iskaypachak uhniu watata juntas pakasa. Chagra chakuna, uywa uywakuna, maipichus tia puancha, tukuilaya uywakuna, pampa uywakuna, wasi uywakuna. Hinayata, tukuilaya manta, pokoikuna, nukanche, alingmanta uywasta kawaspa, uywasta mirachispa. Kay Bolivia jalpanchekta yanaparispa kasanche. Imatawan ruasuman, aswan Bolivia jalpanchek ñawpaman lloksinampaj. Allinmanta napaikuna kachun kay jalpanchekta. Wipa wipa.